Oi, hoi, ka brothers Kazimera, me ke mele o le pikake. E vehe ane i koka ko a polakalamu aloha, aloha o lelo, ma alana i kaihi kina ma ke ve kesa kesa nei. Mahalo nui ka noho puana mea ua wau ke o kaimana, ai aku uhoa viripā o ka vehe, e ho o mahani e ke pule, a ka hoi mai me māua, mana lā pule a pau, mai ka hole e hā, ai ka hole e hiku no na mele o lelo hawa i māua ka o lelo aloha o ke ia aina. A mahalo e ko kako a mahoa ma Hawaii First Federal Credit Union no ke kako o mawana i ke e polokalamu. A mena hoa ho oka hua o iho i ka aha punana leo. A me ke ve kesa kesa nei a he leo mahalo plana o lia o ko paka i a pau. A ka ho'olo he mau ana i a alani ka hi kina. Wa po mai ka i kako hi ke malama i a ka polokalamu ma a mau a i ke i a la. I ke kako i ka vā paulia i ka vā ona ino. A ho e mai ana nui na ka noho ia o ke ia hale e nga hoa vili pā e me mako noho i. No ka hoa ka ike ana i ka ike no ke ia mau ino a ka ua ano hala no ke kai hapo o ka moko aina a po mai ka i ka koki aloha nui e nga ohana ma ka u. Me ko hala me nga vahi ea i po pilikia i ke ia ino a ka no ka nui ua a ale i ino e liki me ka mana o mamua po mai ka i ka koki. A oia, no leila e luu kākoe na mele o ke iho na e mai ka sanzo kawai. Me e

Oi, oi, o da blala zo ke o kaha, me ke mele o pane mai no kahi ana kala a lan. A uho e mai kako e kumarawa no ko kako pana ino ke ipuli, kako e ko kako mahoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. E hele e kipa ia mele mene ho ea e o leila no na ano lave lave pana ko like ole, a e lako o ma Hawaii mokupuri no kana hiku makahiki e koku ani ke kai aulu. A e lako o ma ko lako mao ke enahe e kolu, mana kiko vaina haliku ai o hilo ma hilo, o Parker Ranch ma wai mea, a o Waikoloa Plaza ma Waikoloa. O iho i na hoa ma Hawaii First Federal Credit Union. A o ia, o ia i mako i komo i ka hana o hoakea hana i e luapule aku nei. No kalamai, ka pule nei. Koho mea la, mā mua loa a ka. O ka iwale no pule i hala. O ka pana aina i koho ia no ke pule, o nā pana aina, o iho i o pueokahi, ai ole ka pueokahi, me ka uiki. Aia ke i mau wahi mahana o pueo kahi, oia kapue kahi, oia kahi o kelapaka o hana, kelapaka kai, o hana, kahi i hana o ia i o kahumanu, oia no kaino o ia awa, ai ole ka hono mahana ne, he ano kiko vaina ia no ke kai a ulu. A leila o ka uiki, oia hoi ke la lai, e no hona ka ipu kukui, mahana, a leila loa pu o puuka wiki, o ika me e kukila kila ana, e alava ana ia kapue o kahi. Ma leila no i hanau ia e a kela kupua o Maui. O ia hoi o kapue o kahi, a me ka uiki koka ko pana ino ke ia pule, kako ia koka ko mahoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E ho o maoku kako, e mai ka ho'opi brothers, e pāua ni koka lehi.

ko ha ko ka mo. Awe ka ili ili e ka ho pue hu ia nei. E pai pai ho ia ka po haku I pa maila ki ka hua hale ho. No ka ko e nga pua e ho nunu e. E ale ka I ka mahi ka plena. I mua aloa ka leo ka nana kila.

Oi, hoi, ora kala Gabby Pops, pahinu ime ke mele o he e ia, e vehe ana i koka ko polaklamu aloha o lana i kahi kina, ma ke ia hola hope, o iho i ka hola e ono. Mahalo ka noho puana me ia ua voke o kaimana, a ia ku uhoa vilipa, o ka vehe e hoomahane ke e pule a ka ho i mau mai me maua, mana la pule a pau, mai ka hola e ha, i ka hola e hiku, no ka mā mele o lelaha va i puna hele. A ke aloha nui koka ko mau, hoa ka ko o maha vai First Federal Credit Union o ino o mele mā. A me nā hoa hoka hua o ka aha punana leo, a me keve kesa kesa nei. E luu ka ko ina mele o ke ihola e i mai ka Barefoot Natives.

O iho i ka Brothers Casimiro, me ke mele o maki ai lana, holele ia no anake na maka, me anake kawanoe. Ah, o ke i ka manawana koka ko, holele ho o ke i apule, a o iei mako, ma maui, ma hana ma, a holoana mai ke anai ma, a i hana kaupoa ike ia ke ano, a o kapakai o leila, ua koho ia ke ia hu olele, o iho i o palipali. O palipali, o iho i ke la ano kapakai, a i nui na pali, he pali nui, he pali haahaa, a ka he pohaku ka nui. O iho i kai o palipali, ko ka ko hu o lelo ho o ke ia pule. E ho o mau aku ka ko, e i mai ka pedanas ka.

0: I te heo me ke mele o le kukui. Pilivi o le pilivi mai ina hoa. Uho ea mai kako I ka panino o lani ka hikina no ke ipule vale no. E hoi mau mai me mau o ka vehi mana la pule a pau. Mai ko hole e ha ai ka hole I hiku no ka oma mele o le loha vai puna hele. Ke aloha nui ko kako mau hoa kako o iho I hawa I First Federal Credit Union. Mena hoa iho o ka hu e ke ia o iho I ka aha punana leo. A me ke ve kesa kesa nei. A mahalo puia o ko pakahia pamina hoa. A I hiki ke a pule ae. A hui ho kako.
1: Ui, aloha kakahi a kako ea. O mana o ihola vau I kuwari iri I me tutu maa ma ke au kaha. Ho ala ia vau e tutu, wake up, kaitsli. E ihoana I kai, ohi limu, pai pai ohua paha. No tutu ka moumou. Na o ka pai pai.